kaze sache la tonon cheba. Chara na kaze seche rinpar cheje na, mawa nga zo jihyo tong po merje che nupa chechong che tong dewa ye pa mazi. Sere nje dewa tong mudia wa cheba yong ye. Tia na, rao ye na kaze la sache rinpar cheje na, ma so so wa po wa cha ye la go de, cha che se tong, cha ni gang, cha che tong pa cha de, lang ge che nesan ju pa che zena, luto je shen pe wa tong. Lupo yong shen, seche tong ka dewa. Mela supe umbo na sawa, jimba tong, zuba tutu tong pa pa che zang to. Tedara mayinpa, rungye jen deba tara kaze zumbo ye na monta sawa tong, kaze mazo na mazo para totong to di che, kaze nyang traba di luje totong tong xewa ngoyer kuwa, nawara huwa, hinto nyangba su, lani ka nilhuwa tong, chile ga de kaze mong traba su na po merde che njemata pa tong, po ar peno pe de merde tong jizi che nuba xor ni, lupan detong la neban jang se. Jelang ti ni jitara chigu she na, jera na duce ye tong nangxi chadong kongyan yong, zuwa lupura chadung mato paadung, kazi suji rao ye na kama ngani jewa para chanchan sigu. Zonda ti ni jenta kaadung lao ba, ni jao la su zewe gangxi chabara cibaadung, lao bara da nangxi chadri chiwe gosa dewe chung zonda donung sigu. Minze kaxi powara la nebe donung sigu. Bemhin tong jami mnyangwa xe ka powara neba de bera na. Nazo juzi ja min tong cawa juzi ja min, nira min su pa chewe powa neba ma zi. Minze tirei ka gungi je matu gongzang to mutang waa tong, gadea ngibara to tanggu na kaze suji je tang na neba chang. Jara na min tang ni, niju toba na chi zomi, wen chong nijir dada ma zhe ba tong, min tong zi mong zha pe jing ji, do tsu jan reba ngenba mong bong jang se bar ting. Nga zo rong rong mong zu cumi, gong to jito gu, min rei je pinu xi pi tu. Min rei de zora neba gong ye mi la, jen ta xidu tong, do nong zi je xian ta ka xie. Sega na ba zo, 向来的一些生意，每天的我做零星收入。

jenye ni jia ngengu tong lupan desan xipa nongden ten seru. Chua ga ngachan yangkang tong teye jeye la. Sama suji sama te tikara gendra ngachan ran jawa tong. To tong yendo chimba ngache torne gendra ngachan ran jawa. Chua nongka gendra ngachan te tikara luzang sa jarne mungo lupan ngache zitaba tong. Chimba tong xani nong ramne ngache ten jawa. Mungo lupan la zho, mungo lupan la kowe cil tong tikara jay ten jawa. Tangara cincin zipa siyachi jyotho. Cina jia mungwe sere mungta su na. Sama ji jia tangara tong, xie mung pancha jeturan rowa cay tong. Chua nongka, chiji xie zi jema ra tong to la. Pua jiobe chong nong yu jingi. Jintongka cina jia mungwa sere na. Jinzhi tong, zhuchia jimbo, yubo, nzhichio, mamu lo tu. Sinxir, sinjong su yan la. Nguachala tong, sudu chi, xioku gabo tong, gechi, gexi, gindam, chungwa la, jasir su yan la. Cha ngoto wu chang yin ba, bera na, sama jimbo la lenian jeba dao di. Xioku ka xinba mlin bara zuwa di, xioku ka nyu le zuwaan tong, pan kutung di, pinche le zung. Ziyun ngochal je xio de, nre sawa di, nre chung sawa le zung. Sidu di, sika le zung. Zuwa na, jilam je se, je limba ci jidal da duwaan yin. Changara jidun rwa jichin day na, samba jichin di, sen caba tong, zhanong ji ba. Kuntro lomba su zang na, changara jidun rwa. Tozang ka nizil di, bera na, cawa maka tong, cawa jia ba, xiaxiu je ni, na sa ba. Nanxi lovar da qiaba dung, jirur nruwa, yanran la zubra dine ngijie nyangwa. Nga qiaba gosa, xiemun pangza ngugula jia, zahir mongda nruwa, ka ni ngangu ming tangwa. Gachi towe, gindra nga jia mingka jia na, tangara jeton nruwa yin.

Jinyani ngengu ka ni ya na, mongta togo ba de, deyatong ka hiza mongta toba tong, gochu hiza mongta toba, gochu zita mongta toba, nyanta sa gu ba de, nantal yepe sere per na, mar tong, nano zu pa sere, nyanta sa gu ba tong, seche chenre tong tenxie, sejur tonyang yonggu, ngeche

0: Badu jimre la hippi durutan ngant la tene sojin zotsal la turapche ndrutan pje yontapse yopari
1: dagale kuni pe ni choro hyeche ni gi ni ran shung chu si jue dang zu ye chong chong ni kyeje shu ji si ji pe ni ni du nu song hye dang ga gu ga chi ji gong de ju zha dang lo yong nu yi ba ji yong dang wei ji ju lin wu yuan ta shu ji ju bu yi bu zhang yong si jue dang zu ye shu ji yuan ba zhu yi yuan ba su na ni ma chong de ru zu yong nu ge yong yong jie ren ka si jue dang zu dang ya qi si jue wu yuan de yin si jue li kong ji li yi bi lo yong deng zai hi tu gong duan jing wo tang lang ling jie lang ya ra dang zin yang da tu ba hi di dang zhong yang ge ta ju ge de dang yong dang yu jie li ge lang ya ka la da ra duan chu ru ya bu hi ni gen che bi li bi ru di bi da gong po yong zhi ru gong di dong gu bi ni song nong yu ba zhi mong xiao lin dang bian ma wan du ru ga ra da wa ngu zhu ji chong du ru xiao yu ba zhi
0: de ga le ko ni zu pe se ji zi ni ye gu jian jing ha zhu rang jiao jiao men kang si chong lu pi wa xie men kang bu jiao men kang gu di chong qi du 전부 chilen kewan ki nyamdil uyungi mimchu se guchiri pewasi. Satong lupchi, huashen mingkang ki tsengka mambu wangda dhimpi chilen kewan ta rangchou jiong mingkang ki kangzi mimchu tsukwi nyamdi rungmi to mangso la juen dun tong lawi nere mimchu se baso. Jipi mimchu xabyu dropte. Sabchou ngomi to ne mingkang nyamdi se ne lo jeng kori mangpi che tomi samde ngopar se yopari. Bu rangchou jiong mingkang Satong lupchi, huashen mingkang Pyojong mingkang ki, nechong pyu neyo pung dechi pechong chi. Mingkang gu yi ni lo jen kongsam su, duja tsenpa ta xiap ju kang ki neto tsenka su la, huashin mingkang ki chile kewang zubto nawar pepji yupi. Nga zu lopjong sepa nam pepju yakpo se de, nechong xiap ju kang le rupji yen xisong pa si. Yeya mingkang ki tadong yong yong che, mingkang todam yondar nzira supa ta. Rangjou jie rimkha mimchu lekong jie todam sepi hiancha ta pijie jie gungkho jie zong. Chile jie da junam jie so jie todam jiong da jie de. Rimkha mingkha la roram se to. Mare kha ge mangso jie de tang song ju ri. Sichung lopchi huashe mingkha todam hiamjou khaang ge junle so chang yunba wain jing ge. Nga zui mimchu nipan toro dende tang ne rangjou jiong jie rimkha mingkha ge mimchu chuzin toro ro jiu ramde se to. Sane degi mangso la xiaab yo hota dhubji yen xie sung bari. Buhu rang jiu jiu mingkang tangwen jie uyung, lagdar yuen zhang, jia yu uyen jie. Jimar nga zui cengkaan zhukjong tang, samtu sore xiemjou se xiao qir tang ni, ni qi buhu ni mipju dhubji, mi ci ngonjo toba xia jiu yen xie sung bari.
1: Daga li kuni bai ni churo, xie cei ni gu ni lo su bu yi gigin li duen si yi zhenzu xie bi, Ya yung ji pushung gigin ji tumi lo su ki bi nying tui ki bi hiru ni dong ni zhuk lu gu shu zhu zhi ri hi gu la sa cui pa shi. Ta teng ji gu shu zhu zhi hi gu yu dun zuwa nang lo su ki bi nying tui ji lo su xia ya la gung di dong ni lo su dup chi jia kan zu zhun hu ta hi ji ba di yin hin zhu zhi ba dun ji ri mu yin lu chi ji nyung ju dang sung zhi hi di. Gu di wei ge cha dang su nyang tui bi bing chun ji tong li, ju le sa bi lu su ki bing nying tui ji nong dun la si zhi ji bi, rang jung ji jia qi lu su li dun bi hu sim di wei pa yu pa zhi. La sa gu lu lim, an ji dang rang yung ci li cien ka ki gi gin wang li yi, ru zhi ni ba ju sen nong nyong an si mu hiong, lu su xia xia ki li pi dang gi gin jing gin chi li xie do ngun zi tui hiong. Li qin lu chi li dun chui ngin mu tui nying tui bi da par dung gi yin xie xie yu pa zhi. Beijing Luqin Jiu Ma Liu Yuji Yuan Se Yun Na Kunan Bi Xian De Ni Xia Ya De Ra Jiwa Jiang Chu Ti Ren Dou Na Wu Bi Ji Zhong Xin Ni Yuan Yin Gen La Ji Ru Rang Wu De Ge Ra Lei Xiong Jie La Ge Gen Xie Cha Bi Ge Wa Xiong Ni Ni Lu Ma Di Wu Mu Ma Ru Rang Xi Ju Yin Xi Xi Ba Ji Da Tian Ji Zhu Zhe De Luqin Dang Luo Zhan Zhen Chong De Yin Mei Si Le Luo Zu Dang Bu Ju Luo Su Su Lu Xu Qia Gong Mang Bu Qia Ba Dang Rang xiong zhong lo su ti gin zhe yun gin kuwa, di yin, zhong qir dang sa gu ka ki gi gin dang, ge lu zhi ge lu ji tui mo ji, me, dun jia zhu zhu la dang sa yun ngui su, zhu zhe ni ba le yu. Xie gui tu, zha tu dang zhang mi song zhe ji nang bei tu ni, lu su li dun ba di yu mu wei, san bi, di yu mu si jin de ra, nyang xue tui ba xie bi, du le sa bi lo su ki bi nying dui sa tu ru, da pari tu ju ru, gun di tai yu. Lo su ki bi nying dui ji bi, gu shu zhu zhe cu bi kong mo, ren min jie yi, Mereb ni mereb jimbe zun shiba ju ngan su piu chi lu su xia ya di ya tu qin yu. Lu su li dun bi ni du di mu tu da parik dung ni lu su xia ya bu da kumpa yong ju zhuwa yu ji xie ba zhi.
0: Ndaka lakone ni tsu pasar. Jida nga pi tsi nye gunye, nga jo ngari li jinjo. Trungu loo je, tangrab chi in zog chay chu. Lang tsu zimda ngay par si chi pa juidu zor si pi. Nga yi yuan zingta ta tuirab sa pi yuan dung chu sagi juidu zowi robda sego lasar so yu pari. Segu to jayang je, chapkwa manda wani yung yi yuan beza wa chow ge katay to. Rang gi chalang yuram ta, betap, nyung je che ta songda si ne. Marin tundra da pamjun peje la kunde, dev yin, ji kam hiperan zogjong soje zoni chapko la meyde. Rangin betab se lo da trungi loji tangrabji zogjai chi, ganch cha do kone mbibzu sepi tamje la yopari. Jilo ni do nye nga lu trungi yonu, ngabji zingda tupi nyamdabji tuyma kong taite ye, kong nambi ngontu ziji dezo, godu rangwaan mebar yerang jijindo. Rang sosu lene to jitam mimpi leji tuyu. Khonsor lobjong yuene rang chileka yakpo seji enki sumbari. Gap jo gupi ngabji yuene zingta tongki dungji ji. Tate nge dropta sepi nandu ne yuenji gigi ji yeram to ye tsone metab sepi ko ye. Tare dropta sepa di nyankor je yuenji gigi tsoryang. Goma temne changme lopsu sabya chi rangi topyo ji sumbu ju rewa yu ji sumbari. Kanjo samtur yi tsonin betab sepi tamjei riri sayo ngusu yupi yuen jia lala samlo chabzei jia lobzei ten sabo xe chayu. Changme pencei piri sepi chun betab jien tuncha jingtai sunwa tang puksam jie ten sem tenbu. Ngali lakbu gong ne samtur yi tsukde leidu ta sabya drupi chua sem rampa song yu. Pejong lobji zorei lomlen ki loma xunhong ye jie. Mer ge jie puksam de jia kap jien pejie jie yon ta nyam chita pas yene. Samtur yi tsou de mbepe langtsu zimda ngwenpa seji henshi sumbari. Lhasa chongchele mezu ru jop nila ruka gi ruchi tangbu rupu yuenpa tenzay nobe. Gerabba tsu mkbarn zay ne. Rangchi lene tenzong se de mama mangso che ceso denja song ne. Ganchi kwa tang kadok chi du si topa. Mbembo si pipa che je tuirab sapi mezu ledu pa hei seji henshi sumbari. Yong dewe ngabji dropta tsukwe ngangka wanjawe dhwime, jila ngachu mantai chakwa kage nguntu yuwen pezaan tamje lekong ta lobda chungsa. Tewye dekhor je yeramta dropta sepi sego dhengzaw sete. Trungu loji tarabji je pyojong je lev sapa tsamjur langsu topyo je sumbuji yanshi sumbari.
1: Nye dwe ngari sakuro gar zongge choye genhe zansari hiru de hinkan kuyo songshun hibi lochay gachi hidu zide. Satui hinkan songshun hiba zhe. Xiang la dekoji sanjuru shugu yin. Gar zon senge kapay zhondara dihi dekoji zhomu zhamu. La to kapar hi de cabara nimba tang. Jigdam doju nga bi. Le dwe muna du to do zhomi chintu yon de. Jama deba tang zi jeba su hiba zhe. Nga zi sakuro gar zon senge kapay zhondara dihi dekoji zhomu zhamu.
2: I'm not going to be able to do it.
1: Xiejia ji la guzul zhou zhui jue bi chun guru jue nga tang guzul zhou xin jun dou xie xie ba zhi. Xie du xie ba yin na, ten huan san ni ji xie du bi xie chou bi ngui bu mang bu dung ki mi ba ra cui gin hi nong yu jue bi gin hi zang sar xie bi ku bu ji bu yu ba zhi. Zha wei tong ni ca bar tang jik dang su du ji zong yong gin hi ri ni du bi tal mi nga ni se tu jue ba zhi. Nga ji sa kuro gar zong du kan tang xiang zhong zhuk zhun jue dang zhu yu kong ma jie ke yi. Tata, kinti riyi ni dujo te debu cha yu. Te qing an cu zhira xie xiu qir dung a dang xia yu yu rim tiku cang tu dung di, yung chui dinbi cua xie ju di, nga riyi gar zung gi da sur sabang juwa xia ju yin yi xie ba zhi.
0: Ndaka lai kong ni ni chupasa. Jeda nga bui ci sum chu nye, zhung yang ki ji kam koyo zung jiong da xie r cok chong chukwe. Rang jiong la nye drop se ji jibi mang su jie yin bar xio jir jiu, tin du se rei ka, nye jie bar, nye du ju zhou yu bi na. Kaapara juu tindu sepa juu bhitang, yinbar tindu sepa nyi yu jen. Teda chu tokur chenpo sepi nidu nyi yu pari. Tatem, tindu serei na lasa chongche tanjewi nidu chow tang yize chongche tanjewi nidu suam. Nyingcha chongche tanjewi nidu ye yu bina tokur chenpo sepi nidu jay. Chamdo chungche tenzhewi nedu nyi yubi na tokor chenpo sebi nedu che. Naochu chungche tenzhewi nedu che che yubari. Tate yinbar hyoche sebi jikam hoyo tenzhewi nedu nyeshu zanyi yubi na. Jikam torke tangwi nedu gota longkam chemin bakzoke nedu ye, zedin bakzoke nedu ye, choyin bakzoke nedu nyi. Nyingun bakzoke nedu nyi, temen bakzoke nedu che che yubari. Tate tindu sebi nedu ka nyen te rangla. Ndiyu chungchir kaala dhubyur zi zi yu bari.
1: Dagali kuni bai ni churo, xie cei sunju ni bara, chungyang xingan kuyo sunxiong daxir chochung chobi, rangyong la nidru xie ju zibi, mangcho ji yinburu xio ji ju, tiandun xie li ka ju ni bi nongi, nidun jugu nidru xie simba tang, nidun ji dun chang rang yin ji nidru xie simba, nidun ji nidru xie yun bari, daxir lang ya yi zong, daxia yung zha xie yu. 中央新疆可有松松大学初中的满足进一步的学习党天天写的卡军吧宇宙党大学的举着写出去弄顿就这清代节APP图呢写图写出下面三句多的卡起去节你对人家将行路成来看书来看然后出轨南宋行来落起的念着多不能不再就可乐该比让一直在接江南给接不你来托马写不托马地图呢
0: Rangyo che ralo sopar sa ju rikzei la ye ne jubzang demdou si pi tuimsa sapar lepan son yu pari. Chilo ni tau nye che lor, jakab che rikzer pangyi ra yu patang. Chilo ni tau nye som lor sakam che bimtsu tsuyanda toku si pi pu nubza ju che koloka pi ra teda. Ngari ta naak chu son rokor mangso sungyo lamda ju pi gati tuyne su cho yu pari. Nye du chilo ni tau nye zhou lu, pyo jong nying chi le jin zuk chayin tuyansu. Nyingzhi lezhan zhukzhen zhimtu tene suanggo zhukhatan. Zhimtsu jie jie jiachun la me ngudu chay ye yuje, kele yibja ngabchuh la zhamjie lezhin chuchay tan. Chubi chulo dhikche so, juedu chewa chogge zhimko zhok yubati. Yong yong jie tengrab jingji mangi zhiku ma lan zhukzhen xiaju gushou zhapa jingju yinpari. Nyeche yong yong jie nyuju zhapi suanggo kele toma te, loka chungche sangzhi zhong zhukhatan. Go tungsur jayi da ca nizi tangwe samtun sambi logur sondri lankor chedri somchuyi. Samtun nyonzi jiwi jindri koyo nang jindri si topjiri la. Buje samtun jungchu sondran pijin rojyo yang talam sabang so yeb topjiri yambari. Nyidu yizi chungche jie yeren jie robda bache da juan demro si bi nremdor gab ngaba lazi zonu nye batang. Nremdor to si ju robda da rikzan chabdo. Tamjie nyamchuu jie kha swamla ye ne. Zhongha mre jingtai chukbin duxin nyamdu tunin zidou dinpi pyojong che lechi sapa zom gu xipi yudu zor me ne drobzhan remdo se yu pari. Nyedu ngari sakur jie mre ntunzho pumbi lanchu polun remdor gab yipa nye watang. Zong da sakur teto cimbi ntumro ka chudro ki duen nye juen remdo se patang. Remdo chune tumbi Pabzong rengyokpa nam ngari sakur jin tuimu ngui ni rangyo yongchi luizan rengco gab jubi bata. Mareche sojin luizan rengco gab chukbar xiongyu yinpari.
1: Tengdi lin qingji zunzhen ginkwa di qingdang laba junzun. Xiexie qingguo ki nangji. Nianzhun xiongkin xire nangja dangpanglam xi. Rapi jizwa nubu cilin jihin. Tengdi biu yongsan nyangda lin qing yu cara da chunga cilin.

Tommy chim san jeng kang chung chung tieni. Dadi nga tong jami dun jiu dung zeng jeng kang tang. Tieni zam ling yang zi so dun kang. Jesu da che kung si ji. Le gu nye xiong che kung jia jie qi xin bi lam de. Le gu nye xiong che kung jia jie qi xin bi lam ba di ne. Nam dang gong ren qin bi xiu qi jia xiu xie ba li xiong yin. Dewi rang ni jia ga xin bi zun xie.

0: lab gachara.
1: Chen lab gachara.
0: Rosu bimi dumbu la chire mi du namba cha.
1: Chen lab parji gachan di jadar mushu lamban di.
2: Zhou nam cho. Dada chi ji sen go chu bi lin chin de na be yon lung chi ni chi li kong kan ge lung chin ji chen lo ga cha lin chin shi. Tin di lin chin na ngo cha la hi mi jian no hyo di. Nyusho kandra xie gumin gordang. Zilu goshe xipi tijia, juntung hixiang gai goro. Kandong la, kalu jatang, kandra gumin goso, nandu kasun, tati xiyu. Hian la, yitin nandu na sinshu.

0: Lopun, Voro Eti, Sengkang Detong La Tseni Tabdehi Yayote, Sengkang Detong Chenje, Dun Nam Yiyong Lela Tsunhi, Nyekorch Munam Tsui Chongoyu, Dunda Dunny Lebar Dotomna, Jitenter, Ganga Chenje Shawa Yenhi Meiji Sungyu.
1: Wenjang, Ligi Nuhuji, Tsui Juzur Tanji Jayje, Ranga Tsui Zamapo Chuta, Pama Bunki, Gani Logananda, Renji Bata Rindu Sina, Yaruga Kimba Dabu Senda, Yedar Sia.
0: Senga Ribi Lobun Italy in the Darsung Yede, Roni Chikaduk Dinki Shikende, Shiyu Kuyu Soja Shenta Dam Maimbara, Roni Kiboyin. Gangza Soyin Yong, Rona Tambi Tony Shetapi, Demju Yuji Sung Yu.
1: Ridie, may Mutsi Shedang, Jay Rangli Miba Gala Yi. Nganchi Yinja Tunalan Zibi, Uzo Shiju de Yani, Rangi Rangla, Yinja Da Shangbi, Linja Shunda.
0: Dung Omi Simju Hibana. Zawani dukju meba tanda gani yinde. Jonong tong rechech longni rong rong la semkyuk rechit da yinla. Jitintar semkang je pamka pibi pamka yinhi gini jong me.
1: Dina, gari yiki dang, gari xionang, gari xionang su de da chama, zong je bang da su dang.
0: Rang rang la ning jie dong xia cha yue na ngan zui yin ni ngan zui ning du du bi zama po chu dong pa ma dun qi gan ni lo ka su xia cha dong xiam jie xiong tu
1: rang rang la ngan ji ren za de nang da qi ji po chu chu la nang wei ngan ji de yin de rang rang la xue yue ma ji ga li yin a xie song na ru
0: dor na
1: de de ren ni song
0: Tsoa-chi-dar-chi-zing-chi-yang,
2: Zhou nam tso, hiyan la kandong la kalu jia tang ganja guimien gursin shu. Kalu jia bi tahi la jindu, hiyo jia ta, do jia, don jia ki yu jin, lui lu mi tu du zi du xie jian kyu. Kandong la lui jia bi di zui hiyan sa re inga yu ba na, ge, kiwa mambu gong yin. Xie tang kiwa mambu gong ga, nian nye hiyo zang a zan la, hin to gu cu ju, ka sa xie ki jia jin, di mi do nyu gu, Tuji, njur yungwa dang, jibun do qi, toru dongwa ra, pinto yu. Ni, mido yigi yin. Kanba kiwa mbu xin, mido yibara, nyaso xibi cokyu mambu, se jun xi yubi, dedu yu kalu jana, jibun do qi, toru njuwa dang, jibu kyung yu, gusar calung la, gundi tongto. Sun, cogo jibu kya du yin. Gyalu zo jaba dang, Lingya xiongde xie de jia gu. Ye, riba kimbo kia di yin. Riba ma di gong ge nian jue nga ni, nian ni xiu zang nga nang. Riba njo bo kimbo kia ji yu di, di du, da lu pa ma jia na, nu ba din bi gu ni, tuan ba pa wa dang, bu zi li su dong tu. Nga, riba du di yin. Ri xin cha xie yong wa ni, men bi ba la, xin lu jia cho jun bu kin, si jun xie yu da. Jiba dubi nyu du, din lu zuo xi xin, lin lu jodi xi bi, ka lu jia di. Zala dang, du sa xi, xie ca la, gundi dong xin, xin yi la so yong ta xie gui ba yi yin. Zhou nam tso, gong se ba di na, kan dong la, ka lu jia dang, gan zha gui min guo xie.

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de mo ni shi li nong le chang chang jin zhu de ni zhen ni xie zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nang zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la jup sing go mo chong ma ge ge mo zha dong niu si wi jie zhu lang ka de ma si de ji na ngo yin da la yang si si chao ri wo Hoyo mba zuzo ji zhamu nyong zhu sange. Ta nga mo zha tong tu ma zha. Ta ti le ge mo ngeni jip chu lang ko di pen zhu zhe.
0: Zhe zhe. Ta nga ge geng ge ge shang bu de ji ci yin zhu. Ti ngo nye lang sang zhu zhe.
1: O zhe zhe zhe.
0: Si bin zhen zhu hoyo go yang bu tang.
2: Hoyo la ba zu jim bu me yo wi ji. Cang mi jip chu lang ko la ma zhe yu na ya bu yu.
3: Lamb, Mona Yang.

0: pensin je samsu ling ni mangcho tong sim tha nyer tong
1: me che ye nyu cha chue ni zan xue da guo du bie wa zhe
0: bei zhong long qin nian zhi li kong kang ge long qin je ling men de ra xi bie li chen
1: li men de ra xi bie kang ge lin qi xi nang yue ba xue

0: pinzun dendri lukchen dana yu. Li Changki, Zhongko Chua ki Ejip Chua da lhendu bezun che de gegab nipi zopda ki tumu ngunzin ke jin kyo yong ne tunkyo yabu che bada buze tobyo gyu jik lamjik nyamchun che gyo su tongwa kyakun ka ki beri nyamle sabdu tongwa Zhongko da Ejip ki kyo yong tabju ro de jewa sami je bada kongbi yongwa da gudi tongwa che che de gegab nipi mima la penpa tibwe chi wa dundu yu che sun yu. Madi Poli yi lo dunju yi ring Egypt Zhongko jewa peke nyurubu chungwa da chua nipi nyamle la ngar chung yung mebe chumde top yu. Egypt chua ne Zhongko chua da nyamle la mutu shungnun gyabde benju da cenze suwa kyokung su chumde tibwe mangwa topa da zaro denbe gyagab nipu da gyagab nipi mima la degi Zhongko rigu chesin yu jesun yu.
1: Digile ku nabi wa nesu, di ju benju gyu ni rangye ge xia gyu tang u gyu nub gyu jie su qiu yu qing sa kong pi ge ge ji ne dan chu tab ju ge ne fo ke jin song qiu ji ge shu ji xi jin ping ki di ju benju gyu bu du pi ge le ngar be gu di dan ne zhong gun na be ting zhe jian le de yu tan xiam di ti wei le ge xu gu xi ne de na yu ba shi di ju gyu ji xin qin tan chong ye tan zhong yang ge zhe yu de chen ki lu dian ju ming a pi ge ji du xi sa ba la da ra qi ba tan Junkam ngola jokwa tan, jangto pige tajun chepa. Diju junkam kuyo songkyong lasuru gudi dendi tongwa. Benjuru tan, jizu pige kyo yungne jangto la jigyuru chagyuru gudi khuda tongwa jie chedi, diju benjuru gyu, budu pige ki jiji ziri nyamtu jixin chixin yu. Chongqing zhongyao chuxin gaksara, Chongqing cotun ju, chao tian mun cotun chuyu cotun degu todam ke yi kechan xunpa yang yang ki, le ro tan nyamtu, chuxin ju kui tu xabie sobjin chuxin to, zikdi chuxin ki cove zog ju zangsi che cui le xipxir che yu bashi. Yang yang ki, zuo bulam di mongxie ne cui le xipxir che bahin, xa tie geba rang suru ne du jie ju bashi. Nidong ya mei zhubke lu ne sung, Chongqing ki, xian ki ngun le zhi ju yu tu, zog bui mei ba hi ju yong qi dan la dara qe di, Chongqing ki zog ju chu do song nyar tan zhang mo su ta ju qe pe ju yong qi dan la dara qe yu ba shi. Ta zhe, qi dan ti, zhi ju yu ta zu yu se gu ka jik tu kyun yu ne kyub de dan yu ba shi. Ti meng xi to, Chongqing ki, ju yong qi tab rim ju rin bur qe ne, chu tan lang, zha jie chuo yu ne qi bui mei ba hi ju yong ma la zu ba tan, ming gara, Zangbu niki yu guru chusin dun chuta cha yu du che di nang gu zangbu ru ju xin pe chusin ki zhug lang ju yung ding sab che pe pe du nam chan la dara cha yu gu di dong xin yu. Yang yang ki ngu zhu che bala xin na. Zhug lang ta ju zhig che ti ni chusin ki zhug lang chui ki den yang gu ru zhe le mi ba xi yin ba tan. Lo re le chusin re di ni zog bu nyung dong tup zhe ti dun ge sa nga zam xin ki yu ba tan ti zog bu nyung dong tup zhe gya zhi gup ju yin xin ki yu ba shi. 中华美丽的美容区委员本问题 zhi qu bian zhu ru pi jie dong hua de zhi lam sui ba tang ma ti dian ge na yu ba shi xi jin ping ki zhi qu ta zhi qu bian zhu ru ji ne po ta nu bie tuan ni zhi qu bian zhu ru pi jie le gu di dong hua de ni ba tu jun kan wen le zhe ba ta jiang duo pi jie ki ta ju ji ni ne ta jun qi gu ba xie xie xie ba shi ti ni zheng jun qu ni le jin zhu qie ba xi yin ba ma se bian zhu ru qu ni ta ji zu qu ni le jin zhu qie ba xi gan yin xie song yu 陆局时习近平给东西批下级这局对于党与美国界抗杀的协平阿基苏蔡西托会熊美村都听西工作难天这局编织了具体松脚期问题必须批解措施控备主义的固定大难语四川宜宾的曾松多数听把作期会起来忙不对行色东出行抗杀的那边那不得通就没法的就有把戏 제리 굽줄 하삼키 중캄 발캄키 디게 중캄 쿠유키 균도 빵구체 이와시 이빈지 총미 호즈 펜키 타제 추당시 냐야 망토칭 유바타 추잠기 지린야 망토칭 유페 유종 하장 야부투 안조 산에 디게 미남 추잠토 뢰종 제발을 주주로 가부 유라 유거로와 추잠키 제바 냠송 용화를 용계향 망구도 지시 이와시 로주진 지주 규기 지리 게더 주주 하삼살 박소 치회 소저 칠딘 단 중캄 냠소 체바타 팀게기 주가 치동 송결 하점 리지 타르진 바체 바시 지주 송교 제팀 대비라다라타 지주로 로주나

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang kyun bie chang ting na, Tering shong wie san zhe li.
1: Mang ji do kor kesa na, do du cai sun de zhe yue.
2: Dropo namba gung kan zong. Tende Beijing lung ting nye tele kung kong ge lung ting ji direk do ne ji bi ling cino. Beijing nire cao pao kong ge jie dong bi zong yi. Lo ju da mong mong ji cai gong te bi po yung ge, jung le hi, ji bi guo dang. Beijing rinne yu guo tuen le da hi, jie bi guo. Silo nye dong nye ru lu, hien le tuen le nyong de pie jie jie, nang zhang min tui nong, rong jo jie nang zhang nga cui bi guo. Lasa yung so, mong bi zo yu, kuo jia dui bi guo so, zha di xie yu. Dropo namba. Xiao la Beijing nire cao pao kong ge jie dong bi zong yi. Lo ju da mong mong ji cai gong te bi po yung ge, jung le hi, ji bi guo de hu jing yi. Nye cha biyo jie, dong bi cai ding ni di re san yong jie yong gu ge se dong, la so xia dui jie zin tui cao jing zo de, di re san yong jie yong gu ge se dong, la so xia dui le de la, xiao yong ne, xiao dong xie ba re. Nye sa de bi le xin bong ke jing ngan tian nyam de dong, ngan tian me ge la zin de xie ne, jong yong ji meri kwa ke le jie ba dong mong cho la, yong gu ge se jing ni to la bo jie da bi dong de, san jie sa tui dong. Gaudu ka se, lo ting ju me jie jie gu ne, shito zhulu di ra jie jie bie jong sa ban zu zhe xia qi, bie ta ho ta xie gu bi, gu jua xie ba re. Di re san yao jie nye cui tian jie, long tui Xi Jinping ke so xie nong wei dang zhong yang gen ju me do di jing gu ti wu. Rao shou ju dang wei jie, xie jia shu ji Xi Jinping gen zu di ga jing dang, dang zhong yang ke ta ju gu ji lao da duen chu ta ji tu xie di. Jong yong jie dang si, mo nye mo jie la tu zhe ne di xie ne, bie jie lo ju to rao shou nyo cian ju xie dang. Gulong cha cha chi hi, do hiu do mo hi jie jie yong gu ge se jie, xia xue bai wa ri. Ceri dang tui bi guo ne ta jun yue ba dang, nye jie guo ne gen jun la so xia jui jie le de la gun te dong wei. Dui tong da wa jui nong, yong gu ge se dang la so xia jui la, jia ka qian po to di, dang zhong yang dang jian yong jie me di kao gen mong mong la, cai le luen bi, ju le hi po yue ba ri. Ju le de le mong mong zong zi jie mong mong la zi wa sa mo jiong lu dang, dang zhong yang ge ken zong di bing guo chi nong lu gu ling yue yu. Nye zi nye zu tian ji, xie jia shu ji Xi Jinping ke cha tuan zu tie ka jing nong xin. Zhong gong zhong yang cha si jui ju lian wien lian gu ke zong de zu xiong nong di. Yong gu ge se le de la xin ju gu jing nong wa dang. Yong gu ge se dang la su xia jui ji le de yo po zhu gu bi tie. Zu tie dang qiang gu, zu tie ka jing tian mong nong yu. Zhong yong ji meri kao ke le jie ba dong mong zu jie. Xie jia shu ji Xi Jinping ke biyo ji meri kao ke mong mong la to gu da xiao xiong nong wa de wei sa mo cho wa dang. Long tui Xi Jinping ke so xie nong wei dang zhong yang ke xie yong la dang zin dang, kian zong de bi jun gui, ci li ta tui bi guin dao jian nong wa ne. Nga cui, yong gu nye cie le nong ba jia xi, di lang ngang la so xia jun tu bi, so xie dang dian sa qie xie de yin bang, nguyen zi de wei, ding za tu yu. Zhong li de le zhong gui qie jui jie xie zo rin lu nong lu jie, re da zha wei qian po rong ye dang, zhong hua me li qian zong jie min re da zha wei zhu xi san zhe gong li xie yu. Da li jie yong gu ge se dang la so xia jun chui, Ya si xie cha kong yong gu ge se guen dong bu yi, xiu ka ge do xiu xian dam tun xiu xie di, di to to si ju nian ba dang, mang gu dong zui, nguye zo dong zui jian nong yu. Ya ka bu wei ka ge, cai ge to xie to si ju yao xie la di ni, ge ku jie la so xia jun la jia xiu xie yu. Bin da xin jie to zhong jie ka ge ru xiu jin, lang zu jin ju nian tui ngang xia di, ma na to nguye zo lo za jie jie jia xiu xie ni. Jia yong mong mong to bie jie mong mong jie, ji sim jin zhe dang lang dong nyam zhe jie, tui mong to, gang gang dong ki sui ba dang. Xie zong le li kwa ki ngu dong yu bo ca ca wu ngu yan de bu ni, nye se gui xio xie ba su, jue jie mong long ma dang. Dao ki mbue gu wu, xio kwa ki do xiu njo nyo gong bu jie de zhe de. Tui an gu na zo, jia ga jie gui dong wu, nu chue du zhe xie ba dang. Xio ye cam jie jie ji sim to le xie to, gui sim jin tui jie nyo xiu qian bu xie lan jua de. Zhong gui qie qu jie xie zu ren lu long lu jie. Jia yong sam zhu jie tan chong dang, do xiu jie dui jie dian qi zhu bi qia si jie lei jia gong ling yuan ba dang. Zhong hua me li qian zong ji da

Jachiwi singa namba tsama kamzang. Ngani pejong lungchen nyenchen likung. Kangay lungchen je senta chichi lenzen ke gengen loza nye mayin. Tene lontun goma ga nang la. Ta ming ga na ya rin chui de. Ani ming ga sheni dang. Ani ming la ngô gu gu ni ye na. Ngu ming da dami nyi yo ba ga nang ni. Tene ngu ming se ya di ji go ni gandhe ji yin ba. Tene ngu ming yin da ming ji ko tse gin ra bo de gandhe ji yin ba. Tiso te. Beji mambu da jani do diji tini mutishi ba tani shi. Tini da gong chija dan jani nganzu sangi ka jua san ra wajki yori. Tini dila toma tini jua di san ki korni ma sahin do diji zoji tini yin. Ani tambo da kanri isa na ta ming shini di ma sung yubi kansi la. Ani ming da dabar manzi na jiten tangji momba rin jir dewi. Momba sewi shi ngunbi ming da dabar nze se ni. Tini langar ki bindo la soba tiso gano na. Chike su ma nang yin. Ani ko ming se ande, ani ming kaanda kaanye na rarang su su ka daayi ku chu te yenda mandri par ani sabaraji ko tengu yore is. Tengi dila ta tenju ngo tuen pa te ta ming ka tani shili zu te chaade pa tenri shi. Ta tenri yin pa yinza, ani kaade ngan su ka rua mi ri ka shusun di ka nona, ani ming se ade mada pa yinna, ani tela ta kāngā tō nyōrā kāndēn jōng rēs yā tērī. Tā shetāng kā ngā tōng rōa mī rī sēdī rī kō māhi tēng kōwā sēdī rī. Māhi bā tēng, tā yī chāni, anī kēshā māhi bā. Tēng kōwā tēng, yē pārū pō kā kēshā kā tsad dātē bā tī, anī tēng kō tō bā. Tēng tī rī rōa mī rī kā rāng kā sāmdē tē yē lā dātē bā shē bā kā. Tōmō māhi bā kā dātē chī chō tō chā bā tē, anī kēshā tāng yē kē kī jōwā tī chā tī rōwā. Tēng tī rī tā kēshā tāng yē kē kī jōwā Dela tini rang sandi de pa dati bala, ane kecha da yige gano chi zar chi bi ke tchana kuchi kaanre se dili, ane ming se ade cha di bari. Tende yin pa yin za ta gasi le, tenju ngô tuin bi ke ming se a, nere ji me pa yin na, chi kaanda kaan yin na, deso la rana sato thong ma yin pa ke tini, ngô tenje chi tini, dai namar chi bi ke ming se ade ma da pa yin na, ane nganzo di jing ke ta tsua gano na, ane rang sandi de yin paru po la, ane pa dati bi kasi la, Ani dati ko lipra chi kurun tri mtapa. Ani pe ngibo kanda kanki yin paru pola pa goda tri yun pe kasala. Ani yana ti ik rumu tri di pa yon na ngansu ta kuda la da la soba katini liji nanjo la soba teso ku kuru yin paru pola da tri yun di la. Ani tata chi ko tri mtani yin paru pola kwa atino londro wata. Kwa nzondro wata. Rangi sanja ki ten cheta wa yin paru pola. Ani ta mtri pa ki tenri ki ta kanga da nyora mabu chin yungri. Yang gisa yang. Ani yildan dhiji koro pa kaldo bhi ka tenze ka rishji bhi ka chiti so de yin paru pala ane datu yun bhi ka sila ane hachang ka chere kali chimboji cheba tenze re. Ten yin dira ten tata ni yin na ta nga so ka chikanda ka ayin na ya ane teso la rarang so ka tomo ma yin pa ka ane mingri re je pa tapa yin pa yin zang ane ming te la teni tab debo ka go ni yin paru pala ane dati ko cheti bhi ka tenze ka chere misa ka kola ane ba yuwa res. Tene nyingba di chere se dire ta, mi la ngô gu gu niye na ngimi tami nyiyo bag na na ngimi se ya di gode na kane ra jiyare se ya tere. Ta ngimi ji gode na shetang kala nga so yung ta gano na, tozu tozu koro yadang mandawa tene yue bar edhe. Wenche ta zawi chani ko cijo gu peshe tong tang mandawa zang ma tole, shi chani mandawa me bar. Tene dire ta, di kasi la ta, ten te la tomar da jarwa kanji, ranyo la tene chu de tomo mayin bar go ni bi ga da, nyeja, yana tene chila. Ani mi chila nga rasu ngi mi se giri. Tete la tomar da jawa kanji ranyi la tini chiri tomo ma yinba goni bi mi. Tini ngi mi ku kodengi zon ra kushi. Tini samba de chire se dili wo na. Ta mi te ku ngi mi yinda mi te chi. Ta go na kore tini cegi ku zon ra bo te kare se ba yinna. Zo te ta nyi shi. Chi kare se na mi te rongo da yi ku chiri la tomar jawa ki mi giri isi. Mato lo, mi te rang dayi ki te la, toma jaa mi ma yin pa, di nge te lo, dayi yin da yin lo koro taa te pa, tene chi yin na. Ani ko, tata, ko taa saa ki dayi ji, ngi puti ji, tene, ngi mi cha mro wa. Tene te, ngi mi na, tene, cha che tambo te chere jane, mi te, chi te la, toma jaa mi chi yin. Ni ba da kaan re se na, chi te, mi te yi tomi njuu yin kre se. Mi te chi te ju pa, toma jaa mi yin pa ma ze, dayi ki chi te, mi te,

0: Romi Nadin Kion Rinjun Je Tanju. Zali Tunbi Lehi Medu Ge Kumo.
1: Yonsu Gibi Niu Se Yonbu Yingwe Su. Sasi Logu Zongzer Zenjo La Peta.
0: Zongri Logu Zetong.
1: Zongri Logu Zetong.
2: Ningen Je Tuba Nabazo. Tada Chichi Ningi Mandana. Pejong Longting Yinting Li Kong Kongke Longting Je Zongri Logu Zetong Hibi Lechen Tare.
3: Kong lechen no mundi zangzhong lechen me to to mla ye bi liu junyi de lo de hibayan nga lechen zo xiong wa lo de yan xiam la kong lechen je liu de ra jian ji xin na liu ti no la de ka che yang zong pa pa zhi si le ka ni tian pa tong mo rong ti se nyan de de tar yue ri song wei ni xi de ka che yang zong le me xin ni de zui me pa xi de yang zong yong ko rong yang de jia si ci me zu xi kong no nyang de chi Mayi yangzong zhushi kong to chi gwe bayon moro nyintar nye kong no duzui me parsan di chi chong. Tarin zhushi kong le nyang di chi bate yangzong je me tse kalo jiwa ma ze. Me to tabi langso yong kiong pe korso chindu. Xiam la zamzong me to tong mola xie pe liu kyusong ta lo dung xio jiyan.
0: Me bu hiri pontong yomo la. Zongri lugu xie sing xie jirne. Gongjong satu zongri zetang de. Lo chu xia xie jie para e ma cara.

che ne zongri lugu cheton lichen sen bara gasyo peke me to lhenzum drunkong ka khongchung hingne rong ta la shugjuk shekin te ton tha nyui jasi chem tu shi khong sho so tri chup che yongzong so ar lepchung tar yongzong che chma cha me la she pa yin chu yong thong sar de me me ne chu melik pa hi te bara thong se khongchung je je go dong te yongzong chu ar song chung me zuk ta yo chma cha yong thong ju me gan dr me se la yongzong la shing yin shung yin nang to hyar wa tong che ching me yi la lhen zong dren kong chen shong. Pe ke me to ke tengen yong yi ji hui te te uk ting chik la dren kong shos ju. Me tri di tsu tsung o kong chung re re hing go dong chung. Go mong po hing na non ni ne yue pi kaya she ke me. Me mutu go re re dong ten to kap kuk shu ke kong chung yi ke go she tsam she ni yue. Me kong chung nung zui te ta kap nye chi ten yong zu che trong ko gong la yaling maling to trawi tu tong te kap a le. Yen chi me chi so gong yong chu me para rang lui kik pur lu. Don hi ten do tu jur, ngu ju me la ngu ju me. Chi me thik ting sam me chi para me khosu ju te na chu nong long yi yu. Pi ki me to ka yong zong tong yi ke chik nying to kawan ba pi gwin tu cha tse mo ta ting shong. Ya nga we tse mo tar rong ni la tre pi sheng yin ta mi la ten mo ten pa hi khar shong. Ta zu me chong ma hi te ju dong ka me nga duen chi yong zong chi a ke la tang tu chu te. Tsoma ngay shung ma zon. Yina yon, shod nambam dara yon sanpi nyewe mlan yon ma zon. Chue son zon re, dokhi jajyo. Hie ngoke trapo jajyon, ya ngawi ngoke nar zempo taton. Jasi tsemi tushi kong, len zon drankong chech para njewa poza mepa hin. Teton partha nyewe jasi tushi kong ka shino kong sar lowe cha chi chi ton. Lo yon che kedra tiwi sa. Drankong tena momentu kaku simar ne te ne tsui kenyon la mepa tarna. Peke me to nongchwe ch narchin lo nying ke la nyewa tabi zoe ke nazuk tong. Lepo ndar hikik shepa tong. Ke hiu kienpyo ngoyin rong shigwe pyu te yongzong che lu la yo. Jongyor chuk chowe ne te le jitsi she te yongzong shor yong mo na moro lempa hik tar ngui jitzawa ni me. Yongzong che lupo hintu kien yong rong nu yoku ten te ngui tsam shepi. Nye chi ten ke re ding ten me zong cha mar ting ting goyo pa te tong. Chak mardang tana lenzom drenkong ka kongchong ka kongli ne shang chu tu yopi gong yu mapo tile mara. Ta zui me yane ka chashong. Me kecha tongpo na junji mipi shepa ti rong la tsempo wongi chetar tongsui mayin para. Acha, ta yina pe sasong. Drenkong ka jenda ki ngeni la hihi tang mayong ao. Nge me jenten tsoba zui song. Ki rong ka tsaki lupo tsoba zui pa dukjong tsimi tong. Jenda ka jenten tsoba zui para senti long. Peke mato ka yongzong ji go la shiji shekin. Na wondra tadung pomo kongma chun rao ndanra yu. Tsongma nge len song. Nge chu la tashong sha ju kachi yu chong tar chu la songsho thoma song. Tani ngani jinchung ni shi laki tsa la nyamza tong. Dung ngu me chu la nyantong sha ju yin. Ye ye pa tong. Yongzong ji rita kepe nangju chobo hik ten te. Aja, rong sendu ma je. Dana ngu rong lenwang mimpi lenpa injire. Gui pi le la dota me. Tewi nyimar shita meke, ngoyen che tampir yopa minam. He he je, rikpa ndrimte, charchor ngon longje, peke meto la nye te, tali chala. Lenzong drankong nongke nyechi rinden karchong te iteng. Yongzong che luto ni zapi chakti mapo te tong. Shepa japa ti yapi jalo mapo te daka. Ya ngawi yongzong che lewan la nyingji tsui te nye te yue. Yongzong mesa lu, mingi kirar topan le te te nyamo se che tangka cha. Tsemo nye che kyu tong cha. Me sen langlong yoi bala hiin cha to chu. Dongi tuenga nidruk tsila nye hiin. Ko nong ni meke mbala nye. Yongzong nyen tsen yet tatar depi jenjong tso kaji deje mehi para sen cha chi nara. Peke me to ka sen chi ma zui para gongpa hiu te nduru she. Me yongzong che nye chi zoto pemo tsuk te kawa lalung babi gyun yong ka changi kiwi tsemo tara. Rongto la shiong wi ya nga wi dedun ta yongzong la kima ki hiin he. Yongzong che peke mato la shiong wi ya nga wi nitsu koje ta zui mingi le chima lung lung pal. Kong te chipa piyong wi chok gui tsam shepa le peke mato la sen sui kecha tsik kik chong matu. Wen te peke meto ke kecha tehe pe nyi nyi pe hiopar jenjong yen tso lompa tong yongzong yong chare chore ngon longshong. Mo lompa te jenjong tso gata chwe te tola meto ke mo la chuchu chadik shepa tong.
ochu meto ka donyo matru para drilam chun di sanlan nan mola hyose nyora son. Peke meto ka megli chima ton yin yonzon chi lanin juite. Yonzon, rong lompa ngoma yashon. Kesi rong tari lanju majon na nga yon jwepe don ta dukhi jajule me. Ngansura mishi pa ton duk chinra ton yon. Mayun dani yuesa mepe thai kya yue ke mikchu chong chong ngon hie. Tsandra peke meto ka mikchu tikpa yonzon cha chadwe mepe lakpi ting hong yi. Mikchu chadwe cha yonzon cha chaupi sen la chwe tanga zang hi kogu. Yonzon cha peke meto ka lani zongde. Aja, rong nonjo kongyo she megu, tena nge leje, talin dota kya yue. Kewa lami tsene ko ya tongu yon na, shawa chukpi lega ngare mishi choka sewa tare. Chago ndra yon sanpa sula yon mepe che che sen kaupo ma je. Ngaron sona mepe tu tsu tengi tenyi ni zon nga donzon ton dretha kyo zon. Woyen chon nga hiencha trawe meyu to ngari kin tso go baton. Totse pupa go pi shatap kye yo. Magyane nge pami zon la nawe lupo tayon dapo yapo matun pi tu tenyi zon nge sem chon kye zon. Tata nga la hapa na nge lupo tso pa tali yin konyon me. Tana ngaron che tso ta nyam to jasi tsemi tushi kan to lekan rogi yan. Acha rong ka jinda la nga juro hi rwa hui ton. Zhe kapur nanon go tse nguan tarji lemi katsun hi kona yu. Ke peki meto ka ngogo sheba matwe para jasi tsemi tushi kong non to kompa pu. Tomi ndawa kik no yadro yon chuton. Kion ton jo, kion de ton, taman ten ton ke ningo tsukte arkon non ka hiyagyu me leka ta yang. Tada tue le yadro yon ka kakyu shung shing. Tushi kong ka yadro loken jam posa te me kepa ni zong te yadro la. Maki me kome tsome ngon minyo mehe pe shepa hi la rong ka malin jam pe zopo ta tongmar tsopa zor kyuk sen yon. Shepi lapa me luto to rikpa samche me dewe nawa hi yon ma ze. Ko tsur yon na me pa yu. Ko ngo te na me ngo tu te kongpar te ne hialo no jang ka kasho tong. Ryoyon chu juku la nangjo dewe yon ga me. Yagyuma yen yin tse ku nga sa ni lung ten te ngangju tenra me chong mo ni loko chong la bosen kiwa tong yarab ju la japa hi yinpa le. Tushi kong nong ka pomo yen tar chi yutu tong. Jamsa ka chepa hi mayinpa hi te. Kik ni sum. Kik ni sum hi ngangju rinpi lab. Woyen chong yon zong che tinga hiyadro chan manyong la. Diwi pomo lakdang jiwi hiyadro ndanda na nyen ting nong le tongwa le rongi chi ngwe su lalin shinyo mepi. Ku kangpa mu mazi na mu kangpi ku kongpa zi. Tsui ta yeyuma hien tsui tong aton gemo go chin. Hyuk job yonzon rong sen chong la pacha pa palu meto tong rawe. Nga tsui tering ne chio la palu meto chi mba jinye. Palu meto hyuk job ye kechab. Kecha tako gam mo tiwi kongpa po mede la. Ming tayo magompe me tatsa gegen ti don la hachung medewi tsui chitete. Gongpa ma zong, hiyadro da ngay hiba mandu. Ma yu ne kondren zi razi na hiyadro chatuji ere, hiye tri. Kui yan sen tong kye te, mo la ta zang xie te. Ngay rong la hiye jo, konzo razi ni hiye tong seo ngan zo tong zhuwa me. Konzo hiyadro chatu tong ma tong, hiye tong ma hi ngan zo tong diwin zhuwa me. Ngan zui kondren zo sating tong ma ji kong, konzo ngui kong no ni ngan zo dapi ngui doto pa xia ju tere. Kye hiye. Yuzhin mago war me hiyadro chab hiba ma zi me kwepa yon chepo me para den shin chukla. Me lhenji je nambi ting jui min zom je shiba tzadje to zur ungo nanda me pa hiba ma zi. Konso rezi lukji ma zi kong rong la topo bi ngui dutab shechi yu. Da na mo denga tong manda war tutun son la sincha me gupi. Pa ma nyin tenpi donwi mikyu yon tui je kuli dwe tong tunte rim yin nyong ni nyong to son. Tachia mui dong la jinchung tso tong zhawara nyen tsin yewa mepi shukzi shukhiba ma ze. Tama ten kepa, bara tong kepa, te tong shang chupa, lapi jinchur tong nung tepa hiyo. Tata kondren remi na tso che me ke la tam. Chon jate wo she chong, ngo tsawi nawa poza me chong, rong ke lu ting ke cho tri yim chi tretong. Tama ke to zhe, chong ke zhe, diwi shepa tzaji titsui ka ni, japa sema taba tabi chengi hi chir yongwe. Me tret da la gomch pa yo. Zhe qirting zhe zhwe ma tupi dongin hi yung yue. Me nebab la ngar tong mandawi jiwa qinpo shungwa na. Me kongmin no tenga lapi ri ju ta xio, me kachong tongnyo mipi jalo mongpo yue la. Lui la trajin congta chi kui chun. Tenga mlam yang kor ma nyungwe sir chi jincha ta te yen chi teke mi lan zi la nyam tuepo hi cha yue. Nyin hi jada mabi le du mna chomp yung to e zi ne go tep che tra shiba le yue. Tani zhomkob che jikyuk rimi nartong shechiyo pi. Tola mato ka jikyuk chapa nga hi lon te tope nong luk.
আর কো নোট লেজে তোলা মেতো কে নোমিং ও পলি মেতো

tuki ngotu shina. Liu ndi no la, yangzong yong tacha dhokar che jinyikde. Tsemi tushi kongka xeyumi lekar hiu pi korton. Yangzong yong xeyuma yen tong dawara hi yado la kipa, bira tong hipa. Tami tushi kongno yong ken che kundun che miksa che xeyu rewa ten yong ngu tembo roa ke, nzendo me para kelen she chuyu pi korso tindu. Nyingi nabatso. Tereng ke pejun longchen yinchen li kong, kongke longchen che, zongri lugu zetong hebi lechen che, mundi zangzong lechen, me to tong malang hebi liu kyuksong de, nongdun choma hiu cha song. Jemi lechen no motu to, zhungdang de liu kyuyi de nyendu hyo jiyan. Lechen de zongri batong nyendu hyo ken, dhepe dhigzo wa lo durtong, hebhir kengu ken chongzha jiyan.

0: dang gong jie ding tan na zu dang ni dang lü yong xia zu xue lam dang
1: ni zhe ding zu ren ni zhe jue te suo di tang lang duan lin qin de ni lei
0: da da xin gu zu bi le jin de ne ge jiong long qin nian qin le kong kang ge long qin jia de tang lang duan xie bi le jin de zhe

kaze sache la tonon cheba. Chara na kaze seche rinpar cheje na, mawa nga zo jihyo tong po merde che nupa chechong che tong dewa ye pa mazi. Sere nja dewa tong mudia wa cheba yong ye. Tia na, rao ye na kaze la sache rinpar cheje na, ma so so wa po a cha ye la go de, cha che se tong, cha ni gang, cha che tong pa cha de, long ge che nesan yu pa che zhe na, luto je shen pe wa tong. Lupo yong shen, seche tong ka dewa. Mae la supe umbo na sawa, jimba tong, zuba tutu tong pa pa che zang to. Tiedara maayin ba, rungye jen deba tara kaze zumbo ye na, monta sawa tong, kaze mazo na, mazo para to tong ta di che, kaze nyang traba di, luje to tong dong xe wa, ngoyer ko wa, nawara wa, hinto nyang ba su. Lani ka ni lwa tong, chile ga de kaze mong traba su na po merde che nje mo ta pa tong, po ara peno pe de merde tong, jizi che nuba xor ni, lupan de tong la nipan jang se. Jelang ti ne jitara chigu xe na, jela na du ce ye tong nang xe ca zhong gong yan yong, zuo lupura ca zhong mo ta pa tong, kaze suji rao ye na gama ngan ne jewa para chang chang chigu. Zongda ti ne jen ta ka tong lao ba, ne jia la su zhewe gang xe cha para chi pa tong, lao para da nang xe ca zhe chiwe go se, de we chong zongda tong tong chigu. Minze ka xe powara la ne bie tong tong chigu. Pe ming tong jia ming mo nyang wa xe ke powara ne pa de bie rana, na zo ju zi jia ming tong ca wa ju zi jia ming. Nira minsu pa chewe poa nipa mazi. Minze tereka gungi je matu gongzang to mutang watung, gadea ngipara to tangu na kaze suji je tang na nipa chang. Jara na min tang ni, niju toba na chi zomi, wenchong nijir dada matre patung, min tang zi mongra pe jinji, dozu jan reba ngipa mongbun jangse parating, nga zo rongru mongzu zomi gongto jito gu mire je pinu xipi tu. Mire dezora nipa gongye mi la jenta xidu tong donung zi je xanta kache. 세가나바토 샹라르기 계신지 마테는 가서 린진신으로

Chinyani ngengu ka ni ya na, monta to go ba de, deatong ka hiza monta to ba tong, gochu hiza monta to ba, gochu zita monta to ba, nyanta sa go ba de, nantali ye pe sere per na, mar tong, nano zu pe sere, nyanta sa go ba tong, seche cinre tong ten xe, sejur to nyan yong gu, ngeche sejir gawa de, chanje le ka monta le ba tong, nyere tuche nga yin la jondar ci gu. Le la po go ba de, sen kan nyanta ci gu xen, sambu cheso li pun zang gu.

0: 또 다바 쉽부 대지 도진 테메비 나바 캐르지 다왕세 나글로 심폰 논이 챵더 대지저 제존이도 하진노데 나라 손도 우어 칸라니 예람 챵로 블루투비 치라 치라 메즈근거 데노이나 치니 섬치 인가챵나니 치니 예치 인가챵 숨버 니마 나존 단니나제 케싱거
1: Tene ta dawa re re la, jitang saa ju milao gen juwaan ka kamke che cho re re dao. Tene peoda yipan dala chan su na, jia la daan dara zakar nam juwaan mea chu long suam je, kamar ju chewe yo jia nangkur chea cha ji pap sin rai. Sebda ci juwaan ni paasan chen dun sar lakwa ni pi ui da xa jayi to cha chu to long chao. Ci niya gu ni lakwa nam ri kamar ju rin xa jayi to nangkur chea yang cha chun rin duki. Ta dawaan di zaata kama ge jordan rewe te la ti ni, jena chapa ge papsi ten rungbo rizhe dao. Ten sebra tsi chunga ne pasan jen dosar lakpa nipi ui da xajay to chachu tolong chungyut. Kantar dawa yepa tegin chachu te rungbo rizhe dao.
0: Teni bada yepa ke si imba tsi kuala xina la, tsi pa ye, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju ju, ju ji, nye xio, nye xin, nye xin, nye xin nga, nye xin ju, sun ju ji ji kuala yin zi kuenga. Da kuala nga ni ke bada yepa ke da xindo di xio sar ko, xiamla dirin ke zaka tsi jo kuala ngote xina.
1: Tene ta tren ki zaka tsibyo xu na, tren ne pu me ta lu dawa yipu tsipa cho nga, jida nga pu tsi sokje, riza nima, kama saga, njongchu me ni, chuchi za tong, juwa yung juam, pomtong lo da hachi no tu, tre nam go na nyi ji nam go ri, nga ru chutu ju yin ta shiru chutu dhamba ni la dos tun saam kail. Sa nyi pu yusu jo za dawa, njongchu sa chu, na nyi pu yusu jubde za mumar, njongchu sami, yi nyi pu yusu jubji za lakwa, njongchu chu ni, ten di bu jo lo to xio tsar.

Jobo nomba, tada che che se yinba tene, Beijo lungche nyinche le kong kongke lungche che terik to ne che bante yi, xiao la. Shilo ni to nye dru le hile tuen le nyangze peje jen nangzang min tuen no, rongjo jen nangzang nga cubi kwa di kyo ju yi. Nye cha hile chongsi bi yungde tuen ke shilo ni to nye dru le hile tuan le nyangze peje jen nangzang no cubi min to cha chwa xe ba le. Rongjo jen nangzang te no cuba dang, te no dira hile tuen le le dang, le de che tuen tuen le zong du, hile tuen le je zongda do che che, ri che zhe som cu yu ba le. Nguyen bao xe na, nangzang jen mongu go dung xio som da chizo su tong rong ne, Jongyo jie hien zhong le bi zhe to yu pe jian la gu xiu sa ba nian ju yin ba ri. Da ti dong bi nang zhong ngan ne, nian mo zong di ra hien le tuen le lin tang, bie rong xiu zhong jie gun zhu tian le zong du. De gen la za zhong jie lun zhu zong cho tue xiang, la za zhong jie chu xiu zong nang xiang, lo ka zhong jie zhang nang zong song ye zhong da jie hien le tuen le zhong da ra do jie song yin ba ri. De yi chuen ne, nian mo zong di ra hien le tuen le lin de, di ra hien le tuen le lin gen nang zhong zu bi min tuen nu cui ba tang, Bia rong xiu zhong jie gun zhu tian le cong du de le jia ding bi, jie de tian le cong du nang zhao jie nang zhong zui bi, min tuen nong cui ba. Xiang da zhong da song le, tian le jie zhong da do qie nang zhong zui bi, min tuen nong cui ba ri. Xin le tian le nyang zhi pe jie jie nang zhao ne, zhong si jie tian le da jie la gun de dong wei dang zi, xia ye ga qie xi ri. Ngo zhui xia ba yi na, ta te rong xiu jie nang zhao ngang dang tian xiong wa de, san tui xin zhong le pe jie jie xin jiang kan wei se ju dang, tuen le gui ji le su dong ju, xin zhong xin chi jie lang su tui gu zong su dong ju, nang zhao ne yu jie ngang tu niu zhu dang, ma gong niang le, niang zhe nye xiong su jie xia da ju, xin tui chung gu tuen le pe jie nong ding za xiu ba la gun de dong ne, tuen le pa tang pa wei yong ba te wei mong wa, san ne de ga to xin ba yu de, xie tong zhong lu di ra jie jie pe jiang sa ban zu zhi xia qi, Tien le jie di xio tien bo xia ju yin ba ri. Zhobo nong ba, gondo sen ba di ne xilo ni du ni du li, xin le tien le nyong zhi pi jie jie nong zhao min tui nong, rong jiu jie nong zhao nga cui bi guo yin.

Senke nambazo gongkhamza, nga lichit ojo pa hirat namjaye. Ta ta linje ne senko chukpanda ne, pyojo longchay nyentre le kong kankki longchay ta pyojo binzu kanki nyamnya sipi changbi yanghi pi lingdo lichiri. Terayin ki lichit na nga chu nambazor, na hachu rongpa ngawa pa di la pa pi lingdo, jachi nedam li lichit jogu pa di mbaju ye.

Manda mi bi za dong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da qi. Nian jie yong jie zhe ku qi. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie ning yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi.

Chobanamba demo oyi ngazunyam do loji jangjo ko nimo da danni tu to do bojong longchin ni chi li kong kangge longchin ja ti dong ri za lin chi royan ji xin kan xi bi nan zun ji xiong wa ga zu xin de chi ngana lin chi zo xiong xin ge shen chi yi de re ge lin chi no zan ko ri ni ya xi ba do sian ba bo re go xi bi lin chi da rang longchin ka ba song yan xi bi na zi lin chi ka song zha de xi yo bi zhuo bo zuo ga bu yong wa xiu

Chobananpa, da kongla nyi bi loji nyi bo tenyi na ji ba jowa sanja jilin bi loji bo bi po mo ji ba tang ji ma rangwa lamo yo loji ngi yi payo ngi yi pama ji ba tenyi ri. Chobo so loji tenyi la ga po xio na ka pa angja joji che go nga nga du jani nga so tang jowa xini ri ko xe xo le ri. Ya Chobananpa, da xiang la na ju jie senpa pi ri ko xe bi loji tong ji yin. Da tarin ka senpa pi ri ko xe bi lin tsin nong la senpa po ka zhung do tsarin tong zhe zha xin nyan ma. Tinzi Jabo, Tajon Yudon, the Shirek Chichereko, Sibilogi, Tade Siobi, Chena Bang at Linsina Shober, Gas Shaji Yin. Tang at Sunghun La Yizini Yin be Simba Bo Gadunja, Payola Yo be Pama do Trobojo Moyon, Tajon, Sindu Tanji La Puyuji, San Nanga M. Shibati, Jenny Do.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zombapo kandru loja yin. Peo ki pyusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana choy torto mebe unge shiri. Tenre son chan chi ki peo ki luga la chanbe zawa tangmu di nani ruyang ki shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyan jindin la yisim suwe peo ki luga chuzi na so nyongru nang tukiri.

0: yin jian ding bi lu yang jin jiu kou zhe de zheng ge xi ji zhu ri lin qin nan zhen zhe xue bi nan dun qia zang xu zai suo ding ji nin qin da du zhu bu yuan xue teng de lin qin zong zhe dan zhe xue su nan la mo dan xie xie qian gu ke chung zha zhe da ye mo
1: si dang gong jie din tan na zu dang Ni dang, lu yong xia zhu xue lam dang.
0: Ni zhe ding zhu ni zhe.